Modo lam, lam yanting modo kranglu. Shri Li Guan na mongdian du ai sat lua modo lam, glodon na modo kranglu say. Shadakru jitumdo wa du yang, mongdo ding na sat lua modo lam, modo krangai lam go, diang mo mi ching mi lukong zai mga shis ni du nga ai. Daning Guan na shadam zai bro gru yang wa du yang, miya mong lao mong wan liang lam ku, le ji don ai si mai si mo. Doi qing mong a e gru, dun xie mi zhan to shi lai dan na, ma ling bong e dian na ta, ta ma zan na gru shi lakang gtok sini gru ro zhan e ma zho. Yin na na si mai si mo, mai gan dia du shi bro e mo gu, miya mong lao mong wai liang lam to sa mo glo yang, ro zhan lam gro lu wan e rung rai miu mi dai lu se. Shi gam sha ni ndel bran ta si guan zhe lu ai. Yina mongdo gtia tung nai ga kai mai pong dang pa zhi dup sum ru rung ni. Tai mong guan na ma dut la ai. Dang gja ai gjing sha ai bo ye zao nam si. Miu lukong kai jam yu ai mo. Ong dang lam lu la se. Ye zao go dang gja ai su gan nam si nam so pun miu mi ri. Shi go glosh bro su gan lam. Du krung lam shi bai mo tie. Wang sha kan yu jay mai ai asong. Lo ma lo rong a ai. Mong tan gata gaga sha kan kai ai, ye zao zhi kro sha ai amyo tie mbong ai. Gjing sha ai bo ye zao nam si go, sha shan dui, krom, nam si njin lo, laga zhi ku zon nga mnam biyo ren na, ya yang na gjing sha ai nam si ga siang gen ra tie gre tung nga ai. Ndele bran ta nang do shi sanit lang, li jang wu mong si gong pan pa zhi lam tie siang ai shmo shmat mo. Hwa ping gen wang ta glo say. Shmu shmat mo go laksan shi jen dun. Sum la krong ku shi bra sheng zhong kan. Rie le dat kun na. Ga siang gen ra tie dan o sung guan ku du shan na lam po jat la. Nli du gu su dam dun dan. Shi na e laksan gan ya po. Yi sun sha kan nam si sa di. Pan shi lat lam ku sa kan lom. Rie shmu shmat mo ni glo nga ai. Ndel bran ta mong dan shua wun li mu guan dam ni gu. Mong dan ding na shua wun li mu guan dam ni tie rao. Mayun lam msa mzut lam song zhong kan jabat ai mo. Nampal ngay lang gichin ai ku shmin ai shmo shmat mo glo kratwa ai rayang. Amyo myo rie mra shun mo pong king ni jan pia gao. Mra shun ntien msa king mzut lukong za jan rim gao nna. Tong zhi krat zang mo amyo myo. King mga mali za jan mo jab shbro nga ai. Shi gam sha ni su guan zhe lu ai. Shi dam zan tui shi mu zan ya guan na shi da zhi ku ntui kum sum ya ta. Neng do si ni lang mong dan ding na nlu am yu sha ni. Gong pan zai gen su zu bia ai mo be jing guo glo qiam nga ai. De a dian du zhang. Ta bu zhang ai zan ma li shi mu zan bia dan na rie tie ma ren. Japan guo lu bao na grao lo ai japan wa ren na. Mong dan ding na mong du. Ma du mong du ge ba. Miu sum shi leng ai. Xinjiang glosh bro gom dian dap no pong tie, Hong Kong, Almond, Taiwan ni lom nga ai. Miya mong dan me gam jim kai dap ga zun sha go jia kun, ntui shi ya ta shi gam sha ni san ne lam tai dan ne shi le zun ai. Mong dan ding na ngu tut msha mo guan dap ni gu, miya mong dan gun na, lam sum nri, me gam sha ni pe guan kang ai mo, deng yang song zhong glo krat wan na. Dara kane ku laksan shumu shumat mo glo kratwa nga ai. De tiem ren, za shi dang du ai Filipin mong dan ayam sha. Dara don ai ku mo shang. Dara don ai ku sa shinu nga. Liem jo, dara kan na jabla jang dat say nga ai. Go jia kun zun ai. Laksan shumu shumat mo nde ta. Ngo tot msha mo guan dam na mo tam msha ni go. Jang le tap tung ai ku dara shi dum na. Mae gan ngkwo msha ni tie siang ai ang kang a ya sheng gop ya say nga ai. Dai sha na dian ntwe shi ya ta. Ge lun bi ya mong dan go a zang sni ge tong mga du ai nang non non ai mjo. Shan tie mong dan a suya ni go. Mong dan jin yang bin ai msa dia sheng wa say. Nga kho sh bra dat ma ai. Ge lun bi ya mong dan gom sam gam. De la ai si pu lia ya zun yang. Nde lang na nang non go. Misha le zai shi lengai si man, mirai mza shi si ni neng ma gam man, guo gap rai kru shi lengai tu tien man ai nga ai. India mong dan shi ga mo dam ni ntui shi ya ta shi bra ai shi ga guan na zhe lu ai.
印第安蒙丹新普罗登东阿萨莫蒙多